Sinjak sau tamang e karun ni chus sau kanyang na raga buk suri tan na na sau to kartu number 5 part 5 ana ama tagong na suri unik kartu lugu tu sagi na mayabun.

0: Emi datang nak unik kata tengah di ilang asyik kita tu kena nama kau yang mana apa sih? Emi datang nak kubi belum kuat itu tu sakau kuat itu. Emi le asyik ni kuli awal di luar tamu ni tu kau mana mana unik kata itu tu sakau yang ni ramai bukan di sini juga. Tahun
1: ini sebab tu Emi ni itulah sunga. Amma agak gunung mat amma tawan ini lawak semang mega ma inung ni tawa asing ini kijogotik kini lawak semang belunga unip kalau tak ni kisian agak gunung mat hak pitna kini lawak semang mega ma uki uluk tak kayak julia kaki maksimal belugu tak bunga kabluna anu ada ada kungin ni suni dahikan isak pitna kini uki uluk seolat tawa semang mega ma terian yak seolat tawa belunga tawan ini Ilisang mga ang makawi malawang ikalawak tunga, imaka ilisak lagtubiniw yung inuktitud inaunang mik. Iglulin ak loaputinig ayong ilak kaming ituktuga makablo na nito dagla bukit taling mo tablo ta ayokon nilak sinakama. Tautut nak sinaklun ilit sinang mat. Tamak ko iglut siya aking naksa itusugiya tamak ko ayok aksigiya aktaklugit loya tataga Iglule soktu me tulong mat, iglule alat siya me amang mat. Ayok aksi walawap ko. Inuup ilak ko singa niksunamik pimmaklulaw mga kawi malawangin nap ko. Ilak ko siluk tangit. Pillok ikto me tumat, tusugi me ayulawap ko ilak ko singa. Tuktulirin nga, iglulin nga, pilirin nga tamak ko aluk tat. Tamang mik makuk tu inu takkat ada ada kaktu lukta dia ni semana lagi ada ada ngit pilok lu lawf si mangit tu ada ada bud pilok itu lukta mik tu sok tu. Tapi mela sakpit nak kuni oki oksi lawi belum ada natu inu singi dia natu tau kiot kuni lawa matu. Dia natu lat zingir belak nara doga dia natu lat semila kusi ulang monip kangi miang nega. Tapi mata abang terian yang siok tak tilung ama kai paklung alau dia na anguna sukti mian gublung a inul larit sia mian gublung a ada oka ayong nak tokang imi ang madik kiang nak pangim malun ni paksit tua ngami aglik kiang naik akan nak sin nak tuyak palau matuk tunian no a kak tiluta silak kit tua ngadik kiang nami at tua ni tayo makina yak sin nak tumiak tuga mi paksik yual rangat nauk Iglokat siya ako nilo ang mangit tumik, putok ang ngit tumik, okok tuyat siya may yulong mata. Tayo mataw siya siya ako nga iglumik, kimi at tuwak si magama. At ang alaklo, makain na mnuktabo nga diriyo niya siya siya ka mnuk, ukiyod lukit tuwak mi. Kuwiasong na gani sa aktil lugo, ukiyod ikir ng nit siya may ngani. Tabo nga awdla ka mnuk. Ublo bilangan di persilio tik juat siang itu mek tu gam nu iglu bik kamu ngau galu waktu gu iglu nu tang mau bagi waktu nu tiket katin nu tay ku ngat takuk sew yokang it siam ya lak suni anu itu jua mek tu amal lang melu dia persik juak tu mek tu lang mat lalu lek tu mek tu gam iglu ting ni iglu ni gila dasang miglu ni nani sini ayu lek am nu tamau natang nak lami aku lukut Iglulim mea le ramnu dia na magpataniyo magpataw na rakta wakong mata ikiakta mea kuluit naugila atugok sa yun ni mea mga sila taksi yuktu malak lunilu iglulak lagaya kuluk kamnuk malruk nangu kamnuk dia na persen matia mea mat awir nulu ni napan narun negalo mea lunibing mat ilan niagla awid iliyavuk dia na kakik padliak kayakta mea mata Tiada kulit lagalu kulu kamu kang makok lunu glu bagi aglau leit siang itu nganau nangir narun nang mat. Tiada kimi buk ipik tokong itu buk lunit. Asyila kulit kat doamnu atau ka itik na doamnu tiada manim meyak saungin mailu aik kiang nalogosingin nami kulit ikiblugu. Tiada ikumain na miet siya miyak sugda na kuli kuli kaya na kasi mi unak tu na tublo ni awati lupta ng taman na tiyak na ikit siya miyak sila mi nagbigkir na nagsayo yapitu na natang na miyak tuamin na mi tamaw nga agla nung namoklag tung ako kam nugila agla sinik viga tayo maiglupting ni tuama sinik viga tiking inap ko pekatikali sinik viga koktok. Atau kasining niluk lunuk tayo matulang matitok niluk kaklunuk. Inna lao alo aklunga. Manimmi yak seongin matia na kulda ikimia lariblugu. Unnu aluk ta kulli u kulani nangi naksi magama. Iglubu bukitu naung mat nangir nangin matia na piringak laklunga tia pu. Ukungak lao yaklunga unnu aluk. Kolle ablag vigi nalu unna lukta armani luksi ma yunga manem mi yaksa ungimmat iglu buklu kakere attua anga tehne putugi attua anga kinipa yumi kapummi ima imme yoksi ma gamma teha simi allagi attua paklu unna artaki yumi attu sima yokta ima unno ak siyok si malawalo ak ama amis yung mga tuhang ni tayo matayim na unno ak ataw sa takilaang si malatok. Ublak ko kaum malik na tuhang mat ingi akatiga tupak ligunaw ino upkat siya ak amali unno aluk ta siningin na ma kafitok kak lunog na uk aniblunog pisulo alam no takkani ikpaksang mi Piksili sa ato kami minip tagayang naksak na ato lang mat. At pisulo ka lang na iglu, tamak tayo liblu, tuktu mi tokungaya minagwa kam nuk tayo na tuktu tokungaya awla yigap ko ikpaksana kiyoak. Takula ko si maya ka kia kia ikiliw tivi niya. Tam na tokungaya takuwap ko ilitarim maklu ko tayo may iglu ka takpani ito nalungit siya lagap ko. Takpi ko nga iglubtin nung awlak si mabugug. Tayo maunwak tayo na suinak. Atuwak sa ang itukulog. Takiyok yu amat siya miyak. Tiyan na tayo psumani piksito ka nga ubliga nga pta sila. Atuwak sa ang ikka nga makaisuta. Now, inuilang

Nouvelle on in appelle Ata aussi ou blunga le unni per torse or chung obliva la ou aloar si magama. Inu ilang mutuar mangama, aula yit nangit si amyak tunga. Na ala utitakang itok, ukala utitakang itok. Tusang na utitakang itok, nipili utitakang itok. Na inu ilang unat nangit si amyak tunga.

0: nou net nog in mijn Nederland. En Andrew Nakasuk, Amalo, Jeremy, toen we nog daar kwamen. Nou, dan lagen we het zo, toen was het wel pretty. Op het dag. Dus als je mee wilt doen, Jeremy, toen we nog daar naar liggen, dan wil dan weer naar Jeremy, dan. Nu naar boven, we konden ze wel op de jaren op zijn manier.
1: Tema oki uktakto ipigisa uvalia tu inarma una takto chanot ki na uzale rinar molo hanu ili ulangavi sapoti kasuar logi inu ipigo mazangi makimajuti chai angili valia tu inara akti loge
2: tako angila makimajuti chai angili valia lita rokto akai goke lokto tini tabani angayo kango tilunga tako agawa matoka ku ukau tisima inara okto bu uwa ku kisiani inyukti ku sivuri lagi juta nunatini tamanna uyarang nakturinerluunni pequtersuarnulluunni aktuayun aktuana qaqtuinnauninga tukisillugu nunavugavamakkullu gavamatoqakkullu iqqanaayaqatigillattaaraoqattigu taamannaru angeqqatigigutinya amisunni aqqiksuillattaaraorluta upigillariksimayaqataarna contract ngoroqtu Tabunga ini takat ada lagi kira $1.5 billion. Tiga yun nak sila kat tiga nuna butung awak kudu, kau mahu tukar kudu, kau mahu kudu. Tahan ilin nak tu dengan yang mau aktua nak lagi kira ni, amma 2027 ngurak, but tahan nang minum surang nang mata, kau mahu gaya buat mana nuna bumi, nuna nang minum aura yun nak sekudu, tahan. Nuna vutunga vikut ini giyanga kena kuyung mata nuna vugawa makung nu awan ngi katak tangin nu tay manay ngi tiljugo kanaya katigil la tahlui gawa makku ministry lu premier taman na inga kasi ngi katla tah siya magit tiljugo nuk kaya kala lao si madlunga tay kani kisaya ni tay manay ngi tiljugo Aktik sokkal dia lagi akan mata na 2027 tempat dia kurang ninganu. Nuna lagi nak tanya, ialah perkhidmatan semacam ikhlas ini. Nanti si vita tempat dia ngurut ni, uyang nak tu lagi luting. Kau jangan nak tunggu. Takkan tahun yang aksi mayuni our town in Nang Nakto, Uvagutu, what led Nasutang it could you. Kisiani Uvagut, she were in that Taluta, Nunakutin, our till that Taluta. Government took a good Ukai Nakti Lui, Pero Padleyakaku, Nang Minasu, Padleyakaku, Tana, it be in the Tarsimaka, Kutakusima the Tarturu.
1: Hanuituni. Pele re goma ka sapre pe sa re se goma ka sapelo ne a ngi se kharop ne rove
2: o ka ka goma la tan nu na le ren akso roti gil dat tak ta nu o ya ngi ak du le ren inuk ti go sing o ya ngi ak du le ren inuk ti go sing ita tu na ka tak sima ka ta u va go ti go si ti go mer dat ta lo de ti go ta mak ko nu na ka ti go ta nu na do re mang min nang min ak so ka ta ka ta nang min sung nak pang ga tan nak ko tiyat tin ni u ma yong nak til ju ta bon implementation contract mi u ma yong nak ti pi wa de de zor ok lu ti ku tem man arctic city la ngi arctic city yun na ra ngi pat nan in na yang manga ta ka wi mat ti ngi chum kan wi ngan lat ta ka yang manga ta ki sia ni ta na u pi ge zor se ma ga ku implementation contract lu amma ikarorin galatin nun an me kataro sima gama aw yorok tok atilio gak tok sima luta uba guti gu wal ya ra kak tebu inu ti gu
1: ikarorin no khala ngasak
0: ai ta ko ne wa ra tsai na ra hatta qati khulikan ana na la kaina kasila yung alok nyo na butong na butong nila ko at sa mga Jeremy kole matita ko na ko at sa kaya yung mapinay ko si kaya na igala yung sa iyo pato at sa kaya yung na la kaina kasila pingat siyo na pat May 20 tama na yun ang kawin na ko ako na ko ako sa ako na ko din so now to not get you on it and get a copy in the May 27 near where the doctor hold on me now that the sick people there you don't have my tears in my dad and wish you would see
3: CBC ukiok tak tu pibale yung aninarik tu sip vanga tobi utak kavamatokak kuduno no Victor Simayang italo minister ngit inutokang ni kamasungo unit ikarung ni matapinaswago si uyum mi katimalutik o kausi kakaktok luti Canada rimamin inungit inarok palerang ningin ni kavamatokak ku okakpok ataw sa mi inu Canada rimamin talimang oklugut 65 ni agago ni ungatani lakpalerang mata takwaglu innait niriugiyo lutik nakpau nakpanganni inugengni rilartanganni katimanermit iksivautariyo qatauroqtoq nunavumi sivulerti John Main oqarluni gavamakkut Canada rimamit oqausiqaqattaraugmatta aksorungnartorsiariyo yullut naammaktukkullut ammaru isumaksarsiariyo yutsapunniaruma unit innarniglu inutoqarniglu.
4: For me personally, the highlight was.
3: Kimeruna tiartut kanok sapunneruna gayermangat innarniglu inutoqarniglu nunavumit katimanermit taakkununga katimaqqatau unit oqausiqarunnarsilaumata katutiqatiqarunnarluti isumaalutigiyo unit temata inuvik nunaving nunaringanni perorsivingmit perortoqaulermat Auditit parnarirtut nuvek sakarnerningin ni May 30 ngurikpat dan piruk sivik. Ungabarek kanneruma simayut kikutuin nang nutamatumani uyurmut atuin nauruting. Tamatan isuripalerikpat marungnit. Auditit yunertuni auyo nertungmut пирсэрэгэннэрмит илиннаартитти каттарнаарматта кингуллерпа

0: Ang meat takot. Ni Vex sa kakatang ng meat. Rebecca Linthorn. Akso ko katag si Mangmat. Tawa ni Inoving Meat. Pero saving meat. Ang ayok kariyaw yung.
1: That's everything that you see here now.
0: O kakto ni kisurimata ko atakuya tita bawut. Pang nagyakarok tugu ni Vex sa kang nang ni tini May 29 meat ilagiyaw yunun. Ni Vex sa kang nang suta May 30 meat do 31 meat do kikutuin nang nut. De man nakamatera kaktugu umatin na suglutigon. Pero siya ksanit. Pero sa katang ng mit, ilinak tita katang na ito, pinasa ko siya nung ukan niya nin. Di ma, kukluk to ako, ako tiksangan nilo, turak tak biksangan nilo, ang iktaw yun nak sila ang mata, nunavo mit, nunavo impact review board ko tako, ang ilang mata, unikani, tunisikan nilo, tilugit, ma duty dugu akarok taming ning tako apilera riyo yumi pekasu jisi mayo au ya ukiu di ma au ya rip akago di ma ako tikakon naklo tiglo turak tak pekakon naklo tiglo nuna bumi nuna tiang mot Brendan Bell ang ayok kakjwa riyo yok wari ng mit kitang miunit atok tuksanot corporation kunit kamagiyo dunit ako tiksak o kaklo ni 8,000 ni takwa o karimagak sa it unika ni akik siyak dutoy nakakaraong mata narunat si kanag luti kanok avatiligin ng mit kawi sa kataktaw na ito ni pang nagtaw yunin.
2: This is not a matter of the regulator saying, well...
0: O kaklo ni tako at kautamak si utis ng mata na magayang ito ni adyong ito mi kamayaga kaktugo. Tuki si umatera kaktugo kanok pang nagtautera kang mga kanok do kayo si teron na kayang mga bigak palero tidugit. Manaw yung ako nero tako at bigak o tingin ni bigak palero tut. Takiga sarung niglo kawi sa katang nakluti apak sa katang nakluti dunu nariga sang ni nunotiang miglo kitang miyo niglo. King Ullak Pang Meat, Mary Simon, King Ullak Pang Meat, Order of Canada Meat, King Kigak to you, Tidugu, Tunisi Nyangmat, Marong Ninu Naving Mingak, Tuni Ilisariyaw Naktuk, Charlie Watt, 34 ni Akago ni Inutokariyaw Roktuk, Pigartitidok ni Northern Quebec Inuit Association Kunniglu, Maki Big Corporation Kunniglu. What? Tara kuninga ay wagutaw si Mayo ni Akso Katawrang Katarok to James Bay and Northern Quebec ang irutingin ni nung nakakak tunurpi yun naw tiniglu Akso Kutikay naw yakatarok to ni Inuktitut. Sakititlo ni Umarigariok Bengmin Andrew Atagutarok Tau Inudlo ni Ang Lakakun ni Ayurok Suyok Duangu Roktok Ayurok Suyok Duangu Suya Roktok ni Ukiok Taktong Mot 2002 mi Pigaklo 2012 Mot Sivudak Pangudlo ni Inudlo ni Ikayurok si Mangmiyok Tau Inuk Titurok Titidlo ni Iluitong mi Idyo Yokoti mi Tisa magayaw lunit inuktituro titisungo yun ni 1978 minawak daw lunit. Aga gugasarang ni inuktituro titinga isulitay na roktok kuweso te kang naktut ulumi 11 muak pa rido haumi. Good morning, here's the regional news. Federal, provincial, and territorial ministers responsible for seniors met this week in Iqaluit to discuss the needs of Canada's aging population. The federal government says one in five Canadians is now over the age of 65, and seniors are expected to make up a quarter of the population within a generation. The forum was co-chaired by Nunavut Premier John Main. He says the governments from across the country gathered to share challenges, successes, and ideas to support seniors and elders.
3: For me, personally, personally, the highlight was our roundtable discussion. We heard about

0: Donna Charlie Panigonek, de ma tausse va cotella manuino titun, titun,
1: Would reporter Ohalima Ohalima Teohatama Nuna join me? Silo Jano all across the world. Kangunda.
2: Takwa Ilisar Sekatarang Mata Ajiging Roro Yakri Nuna join me Utaylu Ukiok Taktong me. Kau yima valerang mata kanok inui inu sekang manga kanok lu inui nunanga kanu iringang manga tana ilisariyau jusriye kanok atu tekatiak pat inung ni ilisak sitte kan nagasung nang min.
1: Ilisariyau lang ano kofi agilaw tapos ano Unikari javu, inulota, unikausivu, huvegi yarun namata, kalunani, nunakjuami, namituina, inu sivu ilikusivu ajiging in namata, nunakjuami, kisiani, so inu in naugata, unikari javu, kano, sakriyaktici, raswa katagatigo, inu sivu kano atok si kung nam na kata inu katitin ni nunak juami ilisak si kung nakata na mata inu ni inu sivu kano let me think for a second atok tavo ilisang nakatang mata na mituin na nunakakalawa ko ta ajigi tuin na ang ikalawa tugo kisiani atok tavo ajigi katang mata ilan niko kanigin nagsagun na niya kata inulo ta kanata miyo nunakchua miyo kanigin nagsagun kuyigya kakata
2: Tema akunearu tagiyak sa ryoksi makatagasi takwa surlu angry inuk the grizzlies at jiging iguru yaktun yung mata tema takwa tagiyak sa ryoksi

0: Umiakyo ami at kigaw lagi ang takulalak mata, takulalak mata. Tanah dia seutik lagi tak kang sudah meuliman.
1: Siko si uti nalak nagpalok inang iksibo siko si uti Hudson min takot kawisak tini umerjwa riyaw katang nartuni kanang nang min umerjwa niriw riyaw yok si bulik pang may aw larak tok salafax min aw yaw rak tong min tema taw sila taning ngak tong mi parisilirin ng mi unika minunabing min ngak tong min atulang

0: ullakut. CBC ukiok taktu pibalde yungan inarak tusip. Vanga tobi utak. Kavamatokakudlu nuna aviktok simayangitadlu minister ngit inutokangni kamasungu yunu katimalong matapinaswago siyo yung mit ikarungni okausikakluti kyanadarimami inungi innagokpadlerang ningini kavamatokakku okakpok atausik inup kyanadarimami talimaksoklugu 65 ni agago karaktut ungataanidlu Innailu niriugiyao lutik takuat manakpao nakpangan ni inugiak tigik kataraag ni ngannu. Katimanang mit iksivaw takakataw roktok nunavumi siburikti nga John Main o kaklo ni Gavamakku Canada rima mit katuksoy yun narong mataunikak tangin ni. Aksurutaw kattaktuniglu, akaw naaktaw kattaktuniglu, isumagsaksiok paglutiglu, sapunnaakasung nang miinang ni inutokang niglu.
1: For me personally, the highlight was...
0: Ukakpok uvanno ikaw magiyakalagilaw taga katimatiglu ta tusakattaraw kattapilagariyaw yuniglu, piyitiraktaw kattaktuniglu, ungasiktuni nunaring ni, nunakakakto nunaringin niglu, nunavumu akaw raangukuyilu ni. Dayman na ukaw sirikan na rumagi... kannertavun min oqarluni nunavu qimerrunattiartu isumaksaqsaariyaujuni samut sapunnaarunnaqayartuni innarniglu inutoqarniglu nunavummi katimanermit taakkununnga nunao aviktorsimayanginni unikkaarunnaqattalilaugma takatutteqattigiigasunnermit qanortuurutaujuni teemaattao inuuvingmi nunaringatta Perorsi vingangni, perortokaurang mat, auratiyit, pangnariktut, niuvek sa kararang ninginni. May 30 urakpat, tana perorsi vit, ang igligyak kanarumayo, kikutoy nang no, tungasuk titiluti, kanuilio kataklutiglong. Tamay titlugot, marungni, auratiyini, auyaw naktumut, pangnagutaw si marakpok, ilinagutaw naktunin. Kisani takut ni vek sakaguru ya katengnang ningin ni Rebecca Lynn Thorne pili rek sak takauk pok inuvik pero saving mit tana angayok kariyaw yung
2: that's everything that you see here now so that's okay, been getting ready
0: kisurima takuyati pang nagtay na rilagtavo may 29 mi ilagiyaw yut niyo veksak vigi katak na aklutigo kikutuin ng no dutong nga suktitid aklut may 30 miglo 31 miglo kamagitara kaktavo o matin na rakaklutigo rung pero kasi aksanit ilinaktitin ng mit pinaswako siyur nung kanyanit ilinaktitin katarakton tema taw kukluktuak jub Akutik sangaru, turaktak vik sangadlu, angiktaw yun naksitay ng raumat, nunavumit, nunavut impact review board kut, angirun naksilaw mata, takwa aktuin ni kang nang miunikanit, majimit utak titaw roktidugo, tanap.

0: eka ni ming mata tita taimona computer ku taimena tuta tatatun na sapo o valon ni taime to hangi kuti kutinga ku tai kununga nuna ringi CLO tita ringi nu a upaguti do tik taimena tita vixemi pita kautun kerta yun nang me yu taimena tuksa kemi kaiti yumak pata tai kunga June 5 me matu vixa kartoni e taikwa taime ikiyoto tiakpo utamana kristani kikutinga ning a tuksa kaguma yunin
1: Kojenami tana kiugun nagataga viki tako apikutisaka Hager.
0: Ida ibita kojenami.
2: Tana Hager itlaut salawinik tapani kikitani nude katujaksegi kuninga tuni tasama ma CBC kunamir powder apikutun nalonga kut. Tusake napasina kumik tana June 5 kukasuningani. Ila June 5 ngala kata na matu week sa kang may matka yamane akatu ya si pinasuk matua ko si tapa pinasuk bisa tiya pa walang mayo inutito nila ako si po pimakyo masiyo kasiyo kuminang iman tayo matiya ko lo katwin na wang ikalo amitilo tatamak sa tamman na lao sungap kapakalo amitilo ko kasi ani tayo makayo sin na kaya kakatay tapunga kakangit mo 1-800-667-2742 kawagigay ako natin ato si kikitani ko nun ilag mga na pibali ato sa Sony alam may mataw na ato sa reksak kapatay ma Rayo Canadian Air Force Air Cadets mami anak unata ato sa kalat Nivra titilangata sa kakumatuwa si $20 treat to kisigyar magus si 223-1161. Less limo o kakumalu si amulo 50-50 kalaril luni takwa tickets $3 treat. Tisa maulo titayat $1 treat. Kaupat si batak bimi May 16, 10 mik ulakot doya mo kasuningan itekani. Una una takto sa kalakot iloko tinga ni kadat ko mitay mitala lagibon ilak and the regional news is coming up next when we come back how do we keep Inuktitut alive and well Kikitanit Inuit Association is working on it and it has launched the Kikitanit Community Language Program for the second year so we will have that for you when we come back. And the regional news is up next with Toby Utek in Inuktitut and in English.

0: meet Canada mute that man it that the max so to go 65 ni agago reach inu gexi balera mat ungatani long inu to kai ni yogi yo yut nakpao nakpangan ni inu gexi larang ningin ni katiman ng meet iksi bauta kat katawrok tok nuna bumi si burdeting a John Main o kaklo ni gawamakut Canada rimamit unika katarok tut aksong naktok siyok tunit akaw naktok siyok tunit isumagsak siyok katak tunit lo sa punya kasung ng mit inutok ang niglo innang niglo.
1: For me personally, the highlight was
0: uvan nuri ikaw magiyakaragi yaga katimatilu tatu sa katarlu tapilgari yao yaga kartuilu pitera katang ng miglo nunaring ni ungasik tu niglo nunakakakto nunaringin ni nunabomo akawrango na yang mat katimagutigikan na rumalugin main okakpok nunabomo kimagunak tu isumagsaksari yao gayak tu ni sa punya gayak tu ni inang niglo inutokang ni nunabomo katiman ng mit nuna aviktok si mayangin ni at rinaw titi yung naksila ang mata o kaw sa kakataklo ti katubjakatigi gumaningin ni isumaro tigi yaw yunin te mata ang nutang mit kawisak tinutura ngayon ni umagtuak takarang masiko siyo timit at tingaro ikping natyaklo ni lugok kang iksuyo ang miyuta ni nuna bingmit si kusiuti na alak na palok tuk nga sukti tao rong maulutuin na utilugo na palo paninga kaya alak na palo kubya sugya kataw rok tong inutok akmat na palo kaw ima yotia rok tok kaw ima yimari uluni ikaruga sukti uluni ro uluga rigi kata rok luni kaya alak okak luni nuna ringmi okatingi erenegi katigi vangit mayor luniro taku yun na rang mata umer joang min.
2: Kang sulo lelak ni nga huwag cheta ka taku ay labot kingo wanga tatama umer joang min at kiyaw lagi nga taku lalak mata taku lalak mata tanah liya sa utigil lagat taka kang sulo may uliman.
0: Siko siyo tinalak nakpalok siko siuti Hudson mi inangir sinak dokta ko siko siuti kawi sakti umer joari nang nerlunyu kanang nang mit dan umer joar ni riyo yo audarar ning anni Halifax mit au yo rakpan de ma tor silata ning ngar simayong mit pari siko unika mit nunaving mit aturi kuyi simavo asitjik siko yiluti ikkanayak tak titisungo ng miglo ilinak titisungo ng miglo pari siko ni pari siko tuksika raw matakina o yarigi yagi vaktangata kawisako tau simarok tuni akani pari siga sayit kukiksang ng mo aksukong naktok sirok tilugin takwa unika at okaksimayut inuningit parisikut takaruakat tang mata isumakudlo ikayokto luakat tang ningin ni isumaro tigiyo yunin bebwa kimigunak tau tidugot 100 AD yut parisikut pingasutuin na parung ni inuluting marigarigi Eugenie Velu titirakto katarok tok nunikamin.
3: Because they had a
0: familiarity with the language and the culture. Upak daw gayong inak sa lutik. Takwa unikat akiksikan na kuyi si mavot kabag mi parisik kumarigangan ni tana nunabing miut ikanayak taktiti yung naksilutik pekasujil lutik takwa kikitaw ng mit ilangin ni pekayak si maningin ni mikitu tini inung ni ikanayak taw rumayunit aturi kuyi si madlutik taw inung ni aurataw yung mi parisik kunni ilinak titinasung ng minuna bingmit special constable ngorasung ng miglo ilinak titikan na romalutik kativik kava makungit nunavik parisik kungi makivik kudlo apiksok tao yung

0: kisan khabd khatang alam me jonga inu tito khagal wa chutik ila chugul khallu na te tu tai ma ila bi ugama khallu na te tu inu tito khabe ugal wa songa tai na khallu na te tu khakta tu isin ni laga khallu na da hulang in ma ta na u khal sa ko ma khada ko khal sa ga ga isma chatse ko ta la ma kho isma chatse ko ti u khul la ma da ga sama ko ang matatag sa iyo with chay o kanada pigalay ang maluhal ko din siya mahatag siyog inutuhang na kalunat sama ko ang mata tukos yung din siya hatag lutin piyo na sa umat ang maan ni Abid pilo ang wato ang niya nakakuma tatumin o tukisin ni tangan kalukayo kakadak tagalwa nga tukisin ni nami o kausa ka sama ko ay sumalo din hata Megakali o kau sakit nak komen o hak kita sama bye.
1: Kau yang nama Maya, dan tau kengang ne o kara yok potuguk tunggal sugi. Potugu o kara ti hold me kom. Nara tini nara kala kubi putugu tu saksaura garwaktu tit ukaro tit tigu yun naksi yein. Tana ngikuni tu savi nga? Kina uvi?
2: Kala kazi.
1: Ok.
2: Putugu tunu?
1: Tunga suki?
2: Ya, nakome. Ilali maani akka kumi 12 ni wallai do ikane ma ole ni ta hakata kisiani king sukku palo maila imama ni sukui kingam ni awina hang ni tuya ka go pasaku ko mesu Ima sub bihang nito'y ako niya lo tayo na ala ikalong mo yun ang makingang mo yun tayo na kamado sub nito lima niya wahaw si hang niya kapag pasaloy o kaya biyo hata ko na kaya halok si madumi Ni kini ay sabiw hatta ko na kasaktil ko pitahang ni. Ama nuna tama ni nuna tini nuta pagkalo aking ang may ugun ni ka kunyalo akaw ni makito. Dahil may litak kong alina kong may
1: Kuyan na may putugo.
2: Tapawusin.
1: Dana to Jerry tamanga ikarong ni. Tunga sugi Jerry.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello, Kaya. Ano tan na kocha na maratis sa iya ko rin. Kinyan na rin, nakangito at mo mo na ko rin. Akito na ako, karang magkusugwa rin, akito kyo rin. Nuna mo itong awit, work with nuna mo government. Akito, akito na rin, ito is called the work of the deal, like Donald Trump, sure mo. Make a deal, akito kyo rin mo yun. Kusugwa rin ba ito? Ewan. Ito na ito ang kapaliking kami, kami nakakahit. Ito mo like everywhere else. Work together, turn together, make things done. I'm sure I've got a thing with that. So, you know what to do with it, and government cooks.

0: work together would be good to make things happen. But now we have to go. We start talking over and over the same things. But anyways, so we have somebody to talk to, you know. It'll be good. And then you can't until and then you have to wait back. Now I look at the rap up to the Matama. Thank you, Kevin.
1: Queen Nami Jerry.
0: Yes, yes.
1: Tana talk the manga o kara yuk. Johanna say a comedic tunga suge. Eleva. To savinga. Isaac Suyo, taking a big bear to me to Missouri.
2: Eh, who in the make? Crossover coma, it doesn't meet you, you ma. I don't know how to keep it that more. The governor of Tiluta, you know, to go to America, the minute. It's a very excellent, almost to the money, you know, we don't, and you know, overwhelming, not a good amakua. Aksyon na kung si Takapagya yung kaduna ano tungo ang mata takwa kimi yut ang mga tungo bikot ini ni ko aktibo yut isinagi yung tema ito iman na tu sa kasukta yun ng ito akala sumagro ako tiko tan kan mo nasing matpigmin ng mga nasing yo udlumi kena ko ang yasugo kay kina ko ang nasing mga mata iman na ko daro sa mga ta wan ko yasugo sa mga tuot yun na ko ta at tago inyo sa chokatin ko udak yung mga rapod na okay ma pita kaya o kau si tuin na kanin man ikaw magluci Tunggal yung lusig yung okasi siya nang may kakatapi siya. Mga tapi siya nang mitan niya kaya ngunak siya man. Kaya ma, tana, nuna po, tunggal yung ano yung kamulok, yung tuwangod doon eh. Ang mga mamakuni, akiraktoon na siya ni ama, nuna po, may unisukis na siya unak doon eh. Kaya ma naman. Tana tayo man yung ano, una sa bakang muna katao yung inyoktugo kado na tulo kako na doon tayo ma ikka na yasakin man. Tayo man yung kapagaga yukpon, inyokto kado nang itya makitim, tana tuka kanyan man. Tana tayo man yung nga nang yakpa at ang bunga si Wombon, tama na si mga yawrak si Matangila, inyoktugo kado na tulo o kako na doon eh. Kaya mo unok to inyo niko tama siyong matay, isyo mo nakpok tayo may inyo ano mo niko ang napon. Kaya mo, inyok to kakon ng ito mo at tumitan na takumin ako na yung man. Kano yung madli, nunawak tayo ako pita. Sumiksak tayo at yato sino tayo na ato kong nang ito ni. Tayo na ato na kaya kadlat tayo. Tuan tito at siya sila, tito at tito at siya matawa nga si Wombon. Tan na pang nagtaya kaya kadlutakto. Inuwing, ukaw singin. Amaro, ikanayasak. Takuwin. Unokto ang ino nakatilingit at tini, ikanayakto karakto kayong ni. Inuwing, ikanayasak ang ino, singitaw yun. Taman na, kaya may linganyak pa. Taman na, takuwin ang inman. Inuwing, nakanayak sa mapitsa dumigyan ako. Ang maro, in na to kay, ipigilawi at kanak dyan. Ang maro, wakasin mo, ipigilawi at kanak dyan eh. Ang maro, inyo sa kasukta dyan na katarlo, kita matumunan, kasi may sumarugay akang mga ata. Kung akto, katlaga mong mata, o kasit sa kakaro akto mata, inyo na ko akto, may akto. Kasi at tiyabi na rin, tiyabi ta ako nun ako kaya siyo yun eh. At ako lang ako nun. Kaya niya maroon yung pinakit siya ang naman. Kuya na may, tayo magkala ko.
1: Kuya na may Isaac. Dana daw, tamang kimirumit o karayok akiro. Tungasugi.

0: Nej, luktar hon luktar då. Anja, gami inna ipinya gami ikajakta pagkaswa sa siyong umat. Anja siya tinuta ka nung ano nakatipin no. Dito kakata ko lumila malaka. Tuwan ito mo tinlawati mga malago diya ulat tumini ina ilo si malo. Dito kakta minika naruna at minika lupa mo kanuri diya ulat tumini. Tiki ka siya kakta minika. Maana takipin nga sa ko siya kayo balupin nga siya ulat pa ma. Kasi wala nang nakutaman na luto na kata di mo makita sa jawaro na walo ako nga tinaga sang ito ni kung ano te may raw ka ma tama ko isa maragoy ako yung lagar na takaan inuto kay tapaw ka nila. Lumang niya si mga ito araw ko to sila ko ang mga luwakin lugo. Tapaw ka na kayo nakatala nga lugo. Kaya kami ni kanaluta. Kamagayaw siya araw ko to luta. Kamagayaw ka luwak sa sila nga lugo. Kaya siya ka luwak mo lukaya ka no. Kaya kasi katang matataan na. Isa mga araw siya ka dito na kaya araw ko. Ami siya ni ilang nga si marito ko. Kino ba luwak luminang niko. Kasi ano inuwin na lang ito ko tamahan ino namin. Kaya may rok nga ito sa mga dyan nila ka. Ito kasi balya dyan nila pagdik na kakso nga. Ang malaw. Namin na kakso tutigo ilaw na ito. Tiliyok ta ko lulaw ko ta. Namin na ta ko daw luta. Makuha kilap to kaya rin. Kaya di madaw kaya rin. Noon ang anulo. Kasi nga no. Kaya masyaw tingilo namin, natiliin na kaya li. Oksong ilo, maana di kayo tao kaya karato at urat to gara oksong ito. Akago na maangong ito gara na ito, balak sa malita man na. Kasi ari, isa maara ko yaw kaya, di pa ari, ni uya sa kao maratun na ko ilo, may inay. Ay ko, ila po, yung muta po, kitong nga po, kina po. Akilit siya po, buksa matuwi na lang yung mata. Ang lahat siya lang ato ay may siya mga siya hapta magtugalwa. Ugo ang hapta lang ito nga rin ang minatala ko siya magtakain lumi. Tama ko nang miniliin na inato kahit ikalok tao lang ulit. Inapin yung kasyok, inailok tao lang ulit. Kaya na may kingulak pa ano, kaya lang ato siya di hapta ko niyo ba niyik. Buti ka kata nung nakakain nagarapo nga. So di mamingin na ma. Tama nga, diba? Mukhang alo nga. Tay ma.
1: Kaya na may akurug jo. Dan at daw tamang at ukara yuk susi. Tunga sugi. Susi? Dusabi nga? Hello? Tu sang it ter ta re mauna. Tu savinga. Uda kitte katta kitte.
2: Tai no.
1: Hi Susie. Tunga su.
2: Hi. Yeah. Khot chapal ko lo tunga kusane. Nu na vutala lo katta khotia khotte ju katta. Nama juga lapu tiluta, nunat tinne. Emai tu te kohala cakat tiluwe tak ko CBC kohalos mama ta. Inu tu kai go kohos ngi nungu tau ne angilan. Kohos bukhos kai nalak takalwa bukai. Tenne ilang te melu los mama. Kohos tinne jaga aku juga lagane. Te koro ilne kalah tita fatalak tu inu tito. Amal kana yakta kunna la tu inuptitu kalluna titu lokha kunna tu ukha kunna kala kata kalluna titu ko yakta kunna la tu tema lok tu pa lok sama matenna ukala titu yo kuba nok tu pa lok sama yo suli jo kala tu tema nok wa ka tu lok sama bugo ang suta kisani tama nakaju si chersi magalang ma anne na magma amalo an.

0: Nävilaagaagatta uttaqtaajiinnartuaruqutta juumataannaavimmu tusaajiuqattarnikuutsungalu uttaqqitillugaannaavimmi luuttaqaaruqaimmaqilorsimamma aannaajipaaluutillunga tusaajimiguuqqinertu ajuinnattammaqilorsimamma tagoullumimmu tusaajiineqineqattartui eqqanaajaqqarneeqamamaanna kisaani teemaittunigooqinneqata uqaalaviulorsimanangalu uttaqqinngittuujeqattartunga ammalu inuulluta qanukeakkayugiiqsartaukkanneqiaqalertugu taakkualippuattikialuequyana akeqartuqiaqanngikkaluartunga kisaani aatausimaluartuaulorutta alla inuliqijigasualaqoluaqama pigunnalaungittunga mangataqtausimajipaalugatta tamadja qaujiliqqapu tautuliqqapu silaqqiyaminialugatta ammalu iqalunnittau pinguaqbeqqangalaangimma tainnaangeqatigeqqaujaqa pingarmiu pinguaqbeqqangimmatattau ammalu qatutjaqatigiikkanerluta taikkua kikkukeanniquartaulaartuit ijiqunngitakka suuqlujagasuungummata taganaalan tabaqalaugeqattartapu tabani pinasuoqustinni ia ukuningagu ikajortulaartu unagu taimailu sivumuaqtitsoqartalaartu unagu atuinnaulaartu namituinnau takukallalisuuqigattigu niquoqatsai niquartaugami jagattaqquin tama niqiagi quuliqattigu niquoqiartuqia unikkaatuinnaulangartu tamakkua taimanga natoqottigu niquarmi maannali niquoqatsa inuttitu qallunaattitu uqaqunnatuaqqataaqsimaqtalertakka ammalu iqqanaajaat atuinnaquikkanermersaulutin iqqanaajaamakunaaguqiniqama qinnilersunga sapiliqama kisaani tamakkua puattikiquluin aatsiluartuaulangartu uvattinni tunganartupaaluuqattarsutillu pigunnartupaaluujaalungartullumi ammalu iqqanaajaqatigingitakka utaqqituinnaluqatta tunuyauneeqiannaqitsaming tunuyatsami nakituinna niqigeartuquyaulluta aitsoquyaulluta tamakkuatsaulu atuutuqaqtartuugaluan kisaani sapilitseeqqaugama inuliqijigunnangittunga tukisigumaqqaujui kinaummangaama tuqaaqutiga sunaummangaa kinaajortaaqtarmangaama qitungakka aippaqulunni equtaqulunni qanaijaqmanga tamakkuaquluujai tataminnammaqimata upinnaqana inuujugu sapililiqqugu sulitseaqtumittuu taikkua niquartauneaqtu inaalallin ammalu sivumuatseaquyakka suliyumi pivalleaqijukkuuqattaqlutillu every month nakumme akuneuluolaqama bai
1: qoyanami Susi Tagorna qavavauq tungasugi
2: Achuita Achuita O mingari uqaqume junga uldu majjigingitteramago qavamade roqaraqtugun iqarunni chollo tawshimittuarunni qavjimangittugun enutuqaujugun qavjimangittugun uno ubungattuqaangaja imanna qavjimangittugun tijjutigiluarsugude taikkani nunatsiangutilligu ajorsan makkuatikippalliatillugi illuksaillu ajungnangittuaruqquijaqattaraaqulaammata unuqtuarullut tikippallute illuksai amma ilinniarrik ilinniarrik utsavatit tuumissanajaunikuungman maanna pangmiortuaruulerluni ajungnakatalerluti ilangi isersimajariaksang pangmiornikkumun makkua nunatsiangutillugu ajungnaqquijilersimangittu suuqaittaikkani nunatsiangutillugu ilinniarriurilersimagami niqukigijauluartukuluulerlunilu makkualu pitsutigillugin ullumi attarnersikkannerluni makkua temang ilinete katraw sa mga mata magkwasyordo ang ayokli kitong abon. Ilititiyang nasaluta kalo natin dun. Ulumi ilinete waruan ilitingin nasaluta katraw to isumayin na ka nasaluta kami. Tapa ilinete waruan utakalo magkwane kanyak dun. Iman na katraw to diyo. Taman na pagyad na kanyang kakwede garong maaksteno kayo ilin niya bin dahil ko na ang rapata ilang na sa kwede siya aksuwaro ikayok ila ikayok di siya pita kakwede siya niya man ulumi gawa makakdok tuwaro lakarwakto di tapan at win na rong ni ikarong ni kanupiang iman at takutili wakari jay kwa edin niya tiyang isimadu sila meo tatuin na ulil dahtun sigo nagsatin di ulumi ajiging itaruan inyo sa karakata anik titi makapagtulumako ang yakamin niya iman na orang mata taman na ikayo kaya kalagat tuwaro warang man. At siya ko timida ka na ilin niya to kundi kaon na karuak sa nga tautuktak ko. Ika'y kanak to, ika'y oktatak kano, ika'y oon nalitak to ming. Kao di na siya nalitak to ming ang alakak tarakli. Tama ko at tao. Itin niya kami katimaliutit lang temet mo ang ayok ka akakadliwin. Apakadaw si mga ko, ang ayok ka ang rok si mga mga ikaw yung makatangin man, ilin niya ito na kayo kuno tako, akadimadingin. Katuja katigay siya mga wala kata katimadluta. Ang ayok ka wa ikayok tigitluti ko. Katlo na. Akaw ko. Ang ayok ka ang rok si mga ito ko. Watigyorlo ni. Ukaute, uban nun, ako to, pituin na lang sila, piyugin ang minang ninyo. Aka, piyugin ni, tagi yung itong, katut sa katigay siyong wata. Narutya, marito ni tema na, tamak ko, ilang ito, ilisya mang ito, marito, tamang nga sa tauruting. Ayong nakasot. Ayong nalatak at ang mataman na tayo may turo akarong nunubok na ako din na kata. Tamako akadlo na at ala tuwa ka sa slutigo. Inura ka sige slutigo. Itura ka sige kunututakakta ka slutigo. Wah! Kanak to ikayok. Tawadok kanak to may angayok kami niya ko ang napuhon. Isumak ka na ako naktuman. Isumanalak po. Kao di man nagkakaraw ko, nukto alam ni ikayaw sa kakatang mata. At siya ko tataba, ukadlagasok ka raw po, niko ang nakata. Dahil maasiyo niya po. Pitakadyangin niya po. Tamag ko na nga, ukawasik sa kapuhon. Kuyan na may.
1: Kuyan na may. Kuyan na may dagong na. Kaluitok.
3: Taula taula aktif lugu nuna bungu lauk si maju nau lainui no nothing kisi angin nuna nuna bungu lituluk tuhing nektai dai kami bangun itu 1999 mengangguk kaga kasu aktif lugu inu api lugu halak tau tu nade tugu puatik inu lugu haluna lugu. At itong ikon, ako ako lahat Mukhausin meni sulitetsikialla uli. Nekä vaikka otti meni sulitetsikialla uli. Tämä kuoli illukitsan niin. Nuna vuuli maa, mitä ei meilattu. Katin magia kannita uli tommakkoa. Katin, hanokin, hange katin viikia kannita uli. Nekä vaikka olla ei meittu vähemmä. Ukali mana uktuwa nego taw gumamo ina do kamata ati suliti chiga gichi inu khati apishi ka dokto ka yachiu taman na towa ukhausi ga nakomi
1: khoyen me qalluito tanat taw mitti matering me qara yok Joshua aga tungusuge
3: ani yasu khoyen me ne pilogo di crosso da una botunga bicco amaro una botiga da su ma in tivale botigina stagani in un sapunna arte una loti da nei siamo che io che hatte marito tene no guarda ho già to te meglio con sto in una vo mi sapugio roti non nga niglo inung niglo sa po diyo na matita ko sa kusim yun kasi manin na wastar ang mga nun na bome naro na loks mo yung kasi ani nang mina awdat tibal ng mami to kaga kaloks mo mo kaya may loks mo ng mga sa bome lokal na titipin na awdat sutik sure okay tapo mo asid sa kaya kaloto ta ko tunga wiko sibulong mata sibulong sa kasutig lo inyo'y tiyo singan o kao singan sa puti si Marugo imailig ang tema ito makain inyokito ko lang ito kanayang ito ubaro na iman na ilang inyokito lokal na o kao nagayalik ta imailig ang ito na inyokito o kao nagayalik kadunal o kao singin ulio rin oka unang itama ito kagawapat aso ino pinasawakto imunakuluto ino inong ito tikkarong mata ayaw ito sinasuyuharong mata kaluna tito unang ito kagawamit nakamayak to katiligo to sa ayaw tari arurukto tay kualo to sa ayaw kagahapat sa imunay parawater ubago nga sakatiligo to sa ayaw iksanik tay kwa tikin niya to kaluna to sa ayaw iksanik tay may katakul makipal ako tukso ulo ni kaya nasakto si mong tungo bikot nun ako tungo bikot inuilo o kaw singanik piyo singanik o kyo takto umaji yung iman ikaw ako tukita makikumaya kakubag mo o kaw sumun niya kiswaro sibul na pangon titing mo o kaw suminik o kaw nang ito kanaya kakangita makikita tako tako kanatam ito kana taw qaxsa magatta hilanu no bo mugatta oqawsetni inukti to oqagunna gele inung ne pisumman qadlumna fit oqagunna ten qaragun inung ne pisumman anga yo la in ne pisorim mago kanu inuna sugeksa tawne aro inuna sugoktui suri ullumi inuna sugnamme kanokto o takagon ng mata o kyo tatuar mo. Kadlo na ito magkwasakit si o agbiyak tunig, agbiyak na ito ni katagutik sa iyo ni tamad sa ukaw singit, kadlo na. Imay ko na katang na ito, imay ko na piyong ito, iman na ilaw na ngayon, ino o kadlak tilo o akigutik sa ni solo, anigwid yutik sa ni amuna sikti. Ano na siyempre nila ubo na nakupiulang piulang makinang matiyungin ng mga kining isyo ni piulang ni kina katamay ni piulang ni kina katamata ane gudik sa ni ino piyon nakumagay sila tuyoaroy tawangan niya ro ino kami kyo tatumig ino na sa araw kami suri ulum ino na sa ako nato tay man nato agberto ayong natura yung may ino isa makangin man kaluna ayong mamagay tilugo ayong natong ini kena siu ayam nangis jupik sana. Inok tito awal tahu ngah lekumina, tu ngah bikut. Karena yang tinggi lokat luna awal ti doktor modal lah ini katujak tinggiin kaluna. Piyum nak hamil lah, inu piyum nak tuar filigo. Tapi kuah in ukau sekarang ini tahu inu tito orang itu piusing aku atau kata piyum nak lunik sentek aku tito. Iman nadi juk sorot tahu inu tito piyum nak lunik. Kau jeman nak lunik inu inu. Kupat tito ya tu kisah kuah tunggu aku sibuk sibuk sibuk. Sapun niat tu belum tahu ini mungkin tu nuna bom milo. Aksara utara itu teman sila tanya ini belum tahu itu ni isi kemau itu ni. Tapi kalau tak nak tahu muka tak nak tahu itu tahu muka piu nanti itu. Pada kerja tak kau melayu muka tu nak jangan oke. Jadi mana lipi lakukan pada pura agak sekeras ni, ayam mereka sedihlah umur ini okadik tinggal. Tapi mana kini peratus semak kuli jawat. Tetapi na akhirnya semayu nak keluar umur akhirnya aku tu nih tena ikhlas tu nak aku negar toyo. Emma tu kisah tak terlalu ikhlas tu tak terlalu. Emma inok terjaga aku tu inok tak terlalu tak terlalu tu. Tetapi Tak kau jumpa nak tu. Inu itu bal, inu makit caw bal dah kulu git. Saksi semua ati teman temel lah. Kau yang nama itu semua tu ikut tu mah.
1: Kau yang nama Joshua. Kau yang nama ik, okarak. Titi tildu dah okarak. Tak tuan juga situ sangat okarak deh.

0: tutte vi mic, tu sa se che vosi, ullo mi nocca leut 15, 2026, ngo ti logo, a leu bunga, Daniel lo, tu sa sa ulanga se che vogok, ullo mi unica tu mic, tu sa langa jugot, tanna wili itto, kansua tua miok, 2009 ngo ti logo, apapi lautsimagakku, tavani, Kansual Trami Nunalingo Palliasini Vininganik Kuapa Takti Lugit Nunavimi Sivulipatsia Kuapa Napataulauksi Mammat Tavani Tamakuninga Aulei Yaminik Pivallia Kuti Juvinirnik Unikkaati Lugu Tusakviginiak Tavut Sila Tanya hanu itu le kasila.
1: Ay man le kutu ami ni buye yo palo yo anu ke kala pitsuta. Hiwe nak si kala pili me kala wakti le koki si ani te ma kalo hiwe nak unne man nak sang wal kok. Ahai. Aku ada sil ni ati kut hawi sa kenteng unu semu le ngayo inu na vim minu na tsia vum milo. Atu asia ka. Kutu api mi unu sak suku yo kala la kana kak ta me yo kok. Anu unne astilo si kini to mik 20 mi so unu li mik. Ukone hanya stillo plus 8. Sani kilo amilo suwi ulangan ng termi yogok. Ano kon niya stillo sikhin niulo o an niulo akuninga ni 20 mit suung ni limik. Ukone hanya stillo plus 2. Umiyok milo suwi ulangan ng termi yogok. Ano kon niya stillo sikhin niulo o an niulo akuninga ni 20 mit suung ni limik.

0: ukkuningalu plus 4 mi langanagak tak inuktu amillo suyu kala langanagak to mi yok anu kunne astilo tak kaolo onniulu akunningani 20 meet 4 di mut so ngonilimik ukkuningalu plus 1 bubungni to mi nubuyu langanagak to mi yok handili tu nagaya haksudilo anu kunne asinlo tak kaolo onniulu akunningani 30 meet 50 mut so ngonilimik Nilla suni khanni astilok minus 4 akulivin milo nibuyakalla langanagakta meyok allahi liliu melangagakta astilo hitigalegi dokpat unnusa anukunni astilo takkaulo 1 niulo akunningani 20 meet 40 mutsunguni limik nilla suningalo minus 8 milanganagakta ibuyivin milo allahi liliu melangagakta meyok anukunni astilo nikiulo kavangani ulo akunningani 20 meet sunguni limik Illa suningalo minus 8 bilanganagak termiut. Salunilo nubuya walo langanagak termiyok. Anuingalo nikiulo kabanganiulo. Akuninganin niya suni 20 mitsungo nilimik. Illa suningalo minus 9 bilanganagak termiut. Kaya siya miraklin like milo hoak termilo. Nubuya walo langanagak termiyok. Illa suni hatirin niya stilo minus 9. Kang sumilo nubuyo balo lang ang nagkaw mayroog, hanikala lang ang nagkaw stilo, hindi ka ligido ako nun sa. Ano kung niya stilo, nikiulo, kamangan niulo ako ningani, 20 meet 40 mut, sungo nilimik. Nila suningalo, minus 6, may lang ang nagkaw yut. Au palang milo, hanilang ang nagkaw mayroog, ano kung ilotilo, kamangan niktumit, 20 meet 40 mut, sungo nilimik. Nila suningalo, minus 4, may lang ang nagkaw. Kasi yung milohan nila ka nagkakami yung ano ko ilo dilo ni kiyulo kabangan nila ako ni ganit dumik 20 meet 40 mo tsungo nilimik. Nila suningalo minus 3. Tama nila kutu ame nubuyo palo lang ka nagkakami yung sugo yung palya lang ka nagkakami stelo unno sa hoak na to ni sugo yung litrin na kaya hak stelo yung nila sunihan niya stelo 0. Kaya sa ultra milo, hanikala lang ang nagkakta mayroog, nubuya walo silodik. Huwak na ito ni sukuyulit yung nagayaksun lo roon no sa. Nila suni hanyo stilo zero. Nunat siya po milo, ama ni nain me hope tayo milo, nubuya kala lang ang nagkakta mayroog. Oko ni hanyo stilo plus 5. Postville makubik rigolit milo, nubuya kakala lang ang nagkakta mayroog. Oko ni hanyo stilo plus 3. Ako nagkasil niya ito kahawi sa kanyang tangit. Noon na bimi, noon at siya bumilo.
1: Nako mi Daniel.
0: Ah, aso
1: ko. Tema, nipitohak ni, ilangi, nipitohaw latwi, nipiliw siya si manning ito, si Rakwalutwi lo, ungatani lo, nitayugalan ni, PJ kutihalag mi mat, Daniel pinasuwa takabi apringwa si ibagit taykwa artificial intelligence ngon raktaw yok AI ukaya palo hata walya sila yok inut dito hano peya ukaya mga nalunak to kisiya ni sunatwin naon ni atok atote hakon na mimmat atok tunik malo Uivi tunut, uivi sakuta kunna tu magalu misuni. Kisiani hawi si malagatta dipehutitti ni akisri kunna ningani. Onikka galapi kenna Daniel Hanno. Pinna suwa pamanga pitemi tu mi atoksuti.
0: Ah hai, tak kuninga nipito hak ni tu sa hatta sunga sigak valani. Hanu ko piya kunna gajaktu hanu na Salom magaya kung nagayakto, eh, ma imminya pikso hatta sa nga himikuri ang alaw yung hakita o yakut AI hanutigi ikayo kung nagayak mga awan ni. Suli, takulaw yung alwak tilo nga akililo alam matay na aturi ang hatta law yung angayok hakan o sipisik kuno o halimahati hakso nga Maunga nga kloti, uminga ato nga sungubo ko adobe minga layaw lagay ang alaw kama. Hakitaw yaku Allah biritsu ko utukuyang nga sila yung utukuyang nga sila ito ngay pa sa salam masayin akmi nipit nit suli nipilok si mayo ni amisuni

Jonga ino to hauti me ngulak to to sa ye bimmi to sa loko wit wile ei lavagit manali ha to sakne yak ti taw lok ne ata to masi wit sa lok si mayumot unik la ingi ti logo utong ngasami

0: Tu sai, si la tu sai, se minta maka, se nang mit. Te mali tam na tu sai, ne ati gui la. Unikat li gu te ma yaka lu gu gya na ma te la. Tama ni ki bal lang mit, amma, tama nuna bung mit. Ilangin nit, nuna lig nit. Tam na li si itin no ak unikat li gui la. Kan ujak tong nang mit, amma. Tu agak nak to kalera yang nak pat. Kan mi liwa kaya mga atak. Tano unikat li gu tu sai, ne ati gu.
1: Teman ne kalek tuang nau di lugu o sun nau di lugu lune pinek luk to kakal la so halung mat teman na pitu nau bangge kau mengmat na mana aku di kalung mat dai kua nu tak kiyang ne aktu kau yi mayu kalat o kau di kende kuma waka kau sing nak to kuru lek sunilu ambalu makwata shin angi yun sak le kau tu alung mata. Mana suli aputi mutari cimatuin nang mata saklingit nang iunai tuta sakne. Tama japingi kakwi katak taluka saklin. Kikik takulu tasak angi yualu pa kikik takulu akile kaik lutik lune kane kik lasung akpating. Tae ma akun ningin sakli uang mata. Tae kau yama yau yualu waluan saklik ne aputi mutari ngatuin nak tualung me. Tinggi gak tua ruwak kemata mana tahu jek jek tahu katau kukat tak tugu dasar no angi yunungau lu dikisane angi yokasung ne aming mata tak na apa kusigaya nu takkan ilau katang ne aming mata ubalu ne ilangi ama aku natuin nak ya aming mata ilangi tu ne pisuluk tukulu lek tu ne nu takakulim makwa Ano tuwin na tiyang ilasyo na tuwin na pinikluwi akakanga, pinikluwa na siya ukarong man, piniako yung gilso ni. Nuta kakuloy, pisulok to kululik siya. Ta maungalo ni agloa nun. Mangwalugi ak siyang inintagwa, nuta kaka ukaw diyan at kaka mikitsok takang man. Ano taklugo na ipiutakok to silugo? Lakat taktuma. Nau kibig pati ko yak sa ang ito. Lakat taktuma. Kapya sa akin lang ang ito. Kisiyane pingigak tuma. Kisiyane tayo man na umat. Unjik tuk tao. At ako yak ano takakuli. Pisulok to kululak yun. Ilaan bakit. Ammalo. Kausik na tuwaro na alak man. Nutak kayang niya tutay ko ha. Makwasik ito, ukumayak siyang ito alulang matawa doang, mauyalang mukhailan ni ayok na ito yung nakpagunak po. Sikito, ayok siyang ito alulang mata, magwa kamuti na, kamuti ito yung nao yun niyang matatayip sumanit ito. Ubang alunin, nangyagay na siya umakikpang miyag ka, kiyo ko tikakto aluin, innao diya kaluwalag lutikano, pinaklukto ka ito yung nakayakang mingban. Ujik tutiak pakuji yualu yung atak ko ano tak kapilo ak tumik. Ano nga li yak kanek titikatak lutig lo. At yak siya niklo nagsak tukan nak lutig. Nagbut maan na li nagbut ayok to aru lakaro ak tunga. Nagbut sulip ikali ako maak tuno pang nak tunga at yak siya nik oko unak siya yung Ati yak siya ni mikit tukuru ito ni makawi pinyo ti wagi yak tugi okho yun ni tayo man na ito nga. Tamag kwa ikadli ako masukuluin ang naisyo kay mawalo ak ikadli ako man nagtualong magtublo nili. Nukka ngayon man nang iman. Pibagi yak lunik sibo niya ni tikiluangin ni gani tayo man na pang nakuru yak pagkutik. Ati yak siya ni lupingin nangin nagsaw katakayang man. Ang masuli una. Ikadliak yu aksima yun ili taiman na ito ka nila aksimang madli pinikluk to kasuka loong man una uktu tiginiak baka uwap tinim makik ilagi yap tinik suka yung ma nutakap tinik kilik yu aktu kaktu arula aksimang man iman na makialuk tam na aga nga kubloa ilang nakam makik laksuni tagbali takwa ang uti ang lang niya laksuta ang ikaw niya laksuta ukwa ang kukwa kuluakit katibagap tigo magkukto ko na ang itlo paningit lo ukwa ang itagwa pekatigiyangit nagpangali ungasing asyani ungasing naksang mga kakakit luta ang ikaw laksuta nagbunga ako sa aktuun nagbunga ako sa atuin na makistuun pang nagtutaw pekotitik ilay mo kanik tangi po kanik tangi pekotitik usilik to. Ito wala, sulit-sulit-sulit na pangayong. uwangin tukok si malihan lag tuwini walon. Nagba, dana, ato ni sikituk matatakwa atatagi maklo. Ingoko, maangoko, balukya juwad. Sanilo, sanila mak. Daika, ang uti daika ni kanigiyan ito di sikituk nangiktun. Daika nangiktun ang matatakwa aw nakasupalihan ang mata. Daam na sikituk ula sanilo. Maplaulua luke sunanga kia kanuin ng makia. Pisim mina sugiak tu niugu sen maak du bakia nusugiak ta aurlagiak ta taam na lukano iling makia taap simunga lu kilik tua lu maksua lu angi jua lu mina kaltuni taan kubdua ni winga laksuni. Takbota kwa angu titau tuktu upalungit tu takbunga kilik jumun. Nuna ikimbaligalo aga makiyo kutimita kuglu panika ingutagalo mikiyo niwiak siak juan. Ikimbaligalo aga pta. Ige anlek tuwalo mucho siya kama taono nga na manas kama kaalako rukto nga. Dahil na sani pisulik to nilu ige alakto aggay rukto nga alakto. Dahil kung nga pagkiyak to kuulayo aga alako rukto ko ayok minnek saulo aga mali. Tam na tiling taling ako mukti sugo ubam no aw na may galuak tilugo kumo taliat kumukti kaku ang matao ang nagakulang kakiuti ni kung asiguti ni nasa ni kung asiguti si magami pigan na tuni ni kung asiguti ni tamaw na aksakwa ko super sugo kilakta ang matao suli magkukdok naliat tuni kaya paningit sa ilangan naliat kaya ilang. At lako tinisalo mayok na kang nang mataam na agganga ni Meklugo. At nagbungalo tuping mo itik tao rekso ni. Takwa po katalo ikipi po kaw si mayo tamaw nga kanga nung mga iliyaw po na kipik tao rin. Nagbalo uwan akik siok tao rekso di tayo mago. Nalag si mayo kakatang niya lao matkano iliyok ang nekpat. Ikayok tuksaw tao yung nagbanilo tasas yo ang may uyakak tagayat sanang matay la piligiban liya matalukyang dahil kanito kang nagsunihali kapta may uko kumbalukya kanil sinang may dahil na ukalugbik siya utaw yung dam na lut uban akyan ito akamigin ukalugbik siya utaw yung kiukaw tigi yung makialuman huwi anak doa lauk si mayo dahil malukang sinang mo ukalulik sunitay na ukalugbiyuk siya utaw luninalak si makataktong. Ay mga ikalya kaya mata na alak si may nakto uwan li atok pala ang mata. Dahil mali, kangit sinang maukaluan lang mat, tao balu uwi ka aw, lakso ninyo takatako.

0: po o si Blunigin. Uwa ake maktis nga. Sana ilatag po nga ake maktimban. Tawa tuwa wakluni ako nakluni. O kake ato kasukluni tao. Dahil nali ahalikam ta o kalugbiyon na kami. Tagbani utak kitiluta. Kuak sa atya yung ito aloga maksukyo akalok. Kuak sa atya yung ito makialoga mailang. Tao tuktuk sa ang ito kuruga maugaloang. Kanokyo apiyunik. Kuak sa ato aloga masin. Nukikatya akong nekluwa. Ambaloke hamaklunga. Tam nali ukang ma iknikuluga. Ana agay kutunga. Aung itin nalak chunga. Aka. Aung itin jang itutin. Tay mahalika apta kain nalak to utak tichuin na kay nukang aluti takbani. Pimayaw ti alak sunay. Makuktunga taloy lang at tatamoto ang mituning magukuy alak juwala ok si maya katay ma. Kaniya sa luak tilugo. Tunisila ok si mayo. Jigo sungila ok si mayo. Sao yugalo ang asuila ang halika apta tikim man. Bukit talima ko iki makataong matik. Halikap talirilo. Nagbulisan ni halikap to mausiyo diya umat. Ubang alita ko na ni iki mani alaklunga. Nakiksakto alung nilo nang iakalog paklunga. Dahap ko na ni angakuk ka ni anikuk ka ni iki masigi aklunga. Dahi man nalulaw si mangman. Damadya ujik to kaya limakialuin. Matudik saniklo. Naksaktok paglutik. Ambalol, kablo na akta ni Saluma yun ni nagsaktok pagluting. Amba, ayong nangipat punak ni Miami nagsaktok pagluting. Amba ilang, ang tagba ni ang ikaksimalik tindunga kangangong magkiyak. Taip si maupin nga asiyagun. Kinguni nga nga gun, kilik joak to kalawak si matindugo. Ay si mayo tuli ka ma, uwato sa agakin. Ukanuk to kalimban, utukak to alumagong. Nayang ano go, ukalok to kakayak, maalak to kang mat. Nagwaubang ato sa ayo uro ka ma, tamanik ka ma. Nayang ano, ukalok ka ma. Aswila tayo makamayaw sa lilaw si magibot. Tayo man na nalak to kakat, nalaw siyak to kaklune. Sipi kao katak to arulang matalilang. Uwanin ikaw ilan ni unga sikto mo, making mo, to sa angin nagsaw sumong luting. Tayo man na ito arulaw si mayukli. Uto kaktualo imang mulu bakyang na. Dahil namikit tukulo pingas yung naglukyaw kiyuling wa ataw sang maglukyang utualo ng man. Dahil man na may anak siya sa kaklune, naalak di sa kaklune. Kano ikaw yung gitu gugalo at amapta, kano ikaw yung gimutag ba o katlag pugun. Kisya ni piyo kakaal na siyungung man. Ang manuwak tualong amakluti, nagsakluti, ikatli ako maluaw mo. Tayo man na piko yung itong awarwakli. Ikadliak na kuna ani ko siya urong ba, ani ko lak may warong man. Ikadliak na yung una pingik sa timbaki alo katalang man. Kinaw yalo, iksigi yaw yalo, angi yalo, taan na aksuko tao loa mon. Na piniklisit yalo katalang man. Kuwi anak to ka loa. Taam na dagbatag, ikaw mayakalitaan na. Kau ilaw si mamma kita kalau o kau si riba ka tsunami kaya Afrikan na rumawi.
1: Ito yung matako at kanok ujak to katang kaya kang naang matatawak makutinit tsunanit nagsari na kaya kakatak po at solo kaming at waluni tsunangat pangaling na po at waluni tam na tupang atong na akpad yung aligayang na po at takuan nauti mo at ilugi ito akayak to.
0: Makialok ay man na ito kalawak si magibok tupig may alik to alung may ano kaya alung mo alik to alung may nagkusiyangin na kuto kang akadaw na tuliki puyok na kalunik ito lahat ang mga arat ay man na katang mata mikutin magwa ang iyon nauti yung matigilugi ang iyo alwi mikutin tupig may miksoon na kutin mikutin ang iwalong miklo iwalong mga ngur katalak to magwa ito akto baka alulang mata. Tambah je ibaru tua kalu kita dapat itu ibaru kau tini jono pio nak kau mata ibaru nik lo mikro tini lo tambah kuning atau kayak tu neng agla akib jauh tini uruli yak pak tu nalu nangit tu walau tambah kuning alu ke nak sak tu kat tak pada nau cium mati mak alu amat tau ilan ni kilik jauh tu kasih kalu mat kilik jauh tu kaktil dugu matutik sa kablo na akta ko nutuin ng nimeo tigingit sa gutaan na kilialong ayong nangipan.

0: kundang nak meng meng wak suak lugu nak ber matu sekali suak lugu ilan matu tik sekali ya kat tak lugu tik lugu kabudu nak tenik selu mayu ne ukak kau gama utu mudu atau ayak tu ne kilik suak tu kak tu adu pertam nak kilia lugu tiju meng ayak lugu kundang nak meng ni wak lugu ni pinnyang imma kabru nak taluk taw ni pitu alu wangan akan ni alu umman. Day man na taw pe katta ku yi yuma ila sulit tiak tu tana pe kusik iya ime kutini na uti umma taka katta klit amma go apik sulaw si magama utu kaktu alu paggong kundang nang miglu ni mingwa ngipat taw ba na ila tuping be taw ba na guru yak luni imang mi nikli nak tu mikuwi yok tak ang ito alung mau balunit atu inak tak ang ito alung man tay matua agluang mi imak pinayak tu waluang tan na utu alung lima ni li ikluk tu ani kanit tu ang atali utu alu imak mulu piyaw sungu waluang tau ba ni titlugid li utu alung tay man na tau punang nang mingo ak lugu ni pijay ku si tu inak lugu kablu nak tak ulung mi siya kisiya ni umman dai cuma ni li inut lagi uti lugin mami me tuk tu ame ata mami ane ubalun ni nati uksu ane utu mur atok pala uktu galon nati uksu a utu alung mupiu yung maga alu ubalun ni dai mana wala uksu mayo mana li pun nak nak takak balung mana mami aklu ni tama kuah kau yung mayo tungit kalau aktu ngamak kuktu ilang itu salah uksu mangit tu tama kuningan alu nang itu kuya sok tuk saw yung lune ilang ito kisi balak tuk saw mata. Dahil man na ito kakto alo katang mailan ni pinaklukto kang niya kong ito ni pinaklukto kasuwa alo man ang mataw. Niw alo a tali alo a napihan lang nagpak ano sikito may pinaklukluting. Suna may kikatayok na kakpatan na tikok sito yung naklugo. Nagbunga ibig tingwak lugo kikatayo may kikatakusit lugo. Taip siya manaya lugli, taip siya manaya lungila. Siya na takawlak pala ang imbali. Taip man nali, napgi yung kakangal lo, kanwili yung kakangal lo. Ugzuwak nigli, kising ni, kikatayo alung magtay, kikata ko sa tao wala uktun. Go, tu siya o mabnung alo, kao yung magamailang. Tamag kwa, maan na ko, atong tao ng ilakto alo galoan. At jituin naklaking magi, kikata ko di siya ning nagsakto katakli kiyo akyo kalung ning ibjulo akalung ito ni nao kiyo masiyat siya katakli ano tuin na pinikluktok ka kung nagtuarong man akyo tam na tagwa makwalo a ane alikan lagtok aktuarong pataw ba ni may kayo nagtuarong takalik palo ni tuwabi ang ikaw tinugo nakiksa lugo tingin lugo tatamidyo tingilingin lugo uwi maya ang ikiyaklo ting ang ikaw tiyan nagiyak lugo so an isuak siya itakaw lang mali na yung wado nunaling nuak palitag baka mayaw ni ang man tatamidyo tingilingin lugo may nakikiyang ak lugo tao ba ni ito alo dito si unak siwak tukak luni an niyak siwak tukak tuwaro ulipan ubang ali kau yung mayako, kau yung mayaw yung lo. Unak siya akto kakto alo lagpan. Nutaka ko ni mikitun. Una lo sige akto tiglo. Kiksok sa kahit to alo mata. Kiksok pangikalo akto tukaw galo ako tig. Una lo akto magalo gi ako tig. Ani amot. Kiksok sa kahit to alo mata. Unikulong itikulo. Tunuso agulo. Nagba niglatikatak lo at lako ti alamo o suna mo kablo nakta mo niglinak to kang mali. Tawa ba nitasang mi niglinak to kang mali. Niglitikatak lo at sulo akalo ikilik ti chayli tuin nak lo amalo. Ukoon nagsalo akalo lo amak na akong ni at sulo akalo ipinio yak tilik lo po chayli lo. Ujik tukya kaya li tamadya.
1: Ikila ko yun na may palilak pagit na kalakati yun nakawit kita mag sumamig sa ano.
0: Ikila ko yun na may kalok daw isumahin nakatapik sinaktilong na magkwasunan ng nangyayang nagtulong ang malutasin mana nangyayang nagsingit to araw galoan saglik ni kita o kalak kao kama saglik takatuin na kaya kapagto along may imaaktok ka lang nagpat kakiyaw pataan na imaaktok nang istikun nakidlugu basuna mo itip kakidlugu may reaktidlugu dahil matiglik tang istikun lupat taktoklugu ammalo kabduna lupik kusingagun kanayagun supuklugu anak saktok tisi chungong mata kisi ane anak siangilik pan dahil man na umay umagaluak luna anak siangilik pan ilang unagaluak luna jiminga anak siangilik pan kapwa kilik pa kanaya alak telilugu kapwa kayo tam na tagba anak siyang niya lagami kapwa kilik po anak siya ako nilukaw yung malik lunilubi niya to dahan na kapwa kayo pekko si tukang pekko si tukat siyang atok tumbaki nalag daw ya kayalik ihingig no tikik katin na gutaman na kapwa kayo pupuna papuna lang daw yun dahil tukisiyaw yuk siyaw yuk kapwa kayo taman na ihingin nin nyotiki kaatin nagu allak teli lugu ijigi nyotiki anik pat allak unnak tok taima anak saa kun naga yakku taima naka puha ki laukluni anak saa kun maguni takbali kapua kiti lugu kinga kanut luni tiki lauktin nagu allak taupan anak saa nea lauktukli sa tui unnak mat anak saa ngile unnak mat taan nau kausi kitu unnak tawa kau yima yau yok
1: taamnat sarvigi saa tavut lisi tinnu ak taamnat kanslang miutao yok li taamna kunim Oyennamik. Manna pivelleen ngoorallegeang ne atteila at saikset utreang ne atok tamani katigiap silawanga Roberts Kavitok. What's out down?

0: or look good. CBC ukiok tak tu pivalde yung aninarak tusip. Uwang at hobi udak. Gawamatokak kudu. Nuna aviktok si mayang italo. Minister ngit inutokang ni kamasungo yunit. Katimaraw mata ikarung ni pinaswago si uyong mit. Ukaw si kaklutit. Takwa Canada mutate. Inugyang ningit. Innagok palerang ningin ni. Gawamatokak ko ukakpok ataw sang may inung mit. Canada mutate manit. Talimak soktugo. 65 ni agagurit. Inugyak si palerang mat. Ungatanilong. Inutokay nagyugiyaw yut nakpaw nakpangan ni inugyak tigi larang ningin ni katiman ng mit iksibaw ta katawroktok nunabumi si burakting a John Main o kaklo ni gavamakut Canada rima mit unika katawroktut aksukong naktok siyok tunit akaw raktok siyok tunit isumaksak siyok katak tuniglo sapon niya kasung ng mit inutokang niglo innang niglo.
1: For me personally, the highlight was
0: Uvanuri ikaw magiyakaragiyaga katimatilu tatu sa katak lu tapilgiyaga yaga kaktuilu pitera katang ng miglo nunaring ni unga siktunig lu nunakakaktu nunaring inning nunabumot akaw rangon na yang mat katimagutigik kan na gumalugin. Main okakpok nun na bumil kimagunak tu isumagsaksari yaw gayak tu ni sapun niya gayak tu ni inang niglo inutokang ni nun na bumil katiman ng mit nun na aviktok si mayangin ni at rin na titi yun nak sila ang mata o kaw sa kakatak lo ti katutikatigi gumaningin ni isumaro tigi yaw yunin te mata ang nutang mit kawisak tinutuka ngayon ni umakjuak takarang masiko siyo timid at tingaro ikping na tiyaklo ni lugok kangyok suyo ang miyuta ni nunabing mit siko siyo tinalak napalok tukngasuk titawrong maulutuin na utilugo napalo paninga kialak napalo kuya sugya katawrok tong inutokak mat napalo kawi mayotiarok to kawi mayimari ulo ni ikaruga sukti ulo ni ro ulo kaya rigi katawrok lo ni kialak okak lo ni nuna ring miyo katingi erenegi katigi vangit meyo ulo ni ro takuyun na rang mata umiak joang min.
2: Kang sejole lak ninga huwi cetaka takoi labut kingo wanga tatama umiak tua mi ati kijau lakianga takulalak mata tana dia suguti gila ketaka kang sejole meuliman
0: siku siuti nalak nakpaluk siku siuti Hudson mi inangyak sinayak tok takwa siku siuti kawisak tiyo umerjwari nang nareklo niyo kanang nang mit tana umerjwak niriyo giyaw yu aw larang ni ngan ni Halifax mit aw yaw rikpan de matok sila taning ngak si mayong mit parisik ko unika mit nunaving mit aturi ko yisi mavo asitik si ko yilu di ikanayak tak titisungo ng miglo ilinak titisungo ng miglo parisik ko ni parisik ko tuksikaraw matakina o yarigi yagi vaktangata kawisa ko tau si marok tu ni akani parisika sayit kukiksang ng mo aksukong naktok si urok tilugin takwa unika at okak si mayut inuningit parisikut takaruakat tang mata isumakudlo ikayokto luakat tang iningin ni isumaro tigiyo yunin bibwa kimi kimigunak tau tidugot 100 AD yut parisikut pingasutuin na parung ni inuluting marigarigi Eugenie Velu titirakti ukatarok tok nunik kamin.
3: Because they had a familiarity with the language and the culture. Okay,
0: porso kay ma ilisak si simang mata o kausong miglo, ilakusong miglo. Inuit upak singang naksaw gaya sungung mata parisik kun ni ino yuni. Takwa kabak mit, nigyak pasong mingak tunit. Upak taw gayong inaksaw lutik. Takwa unikat akiksikan na kuyisi mavot kabag mi parisik kumarigangan nit tana nunabing mute ikanayak tak titi yun naksilutik pekasujiluti tako akikitaw ng meat. Ilangin ni pekayak si maningin ni mikitu tini inung ni ikanayak tao rumayunit. Ato rekuyi si madlutik tao inung nit aura tao yung may parisik kuni ilinaktit tinasung ng minunabing meat. Special Constable ngurasung ng miglo ilinaktit tikan na rumadlutik. Katibik kava makungit nunabik parisik kungi makibik kudlo apiksok tao yung magarok tutik yung mayun na raw kang itut kabag may minister nga at ang naktumitay liman ng mot Ian Lafreniere o kakpok at ang naktumitay lima yudari kungit unikani aksurote kakatawbong aksurote kang naray lunita ko at kiyumatya katarong ningin ni nutang may parisilirin ng mit siburik tiyo yukarik tilugo. King Udlakpang meet Mary Simon. King Kigaktuyi ngano King Udlakpang meet Order of Canada mi ulumi tunisinyarang mat. Magong ni nunabing miutang ni ilisa sa riyaw na aksuting. Charlie Watt. Kanata meet maligaliarin yanit. Kauyi saktiw katarok to 34 ni Agago ni Pigak titildo ni Northern Quebec Inuit Association kuniglo Makivik Corporation kuniglo. What? Ay bagutaw si Mayu ni James Bay and Northern Quebec ang irutingin ni aksuruti kakatarok to ni nunakakakto pi yun nautingin ni ilisagayaw teaklo ni inuktitut tusaksaw yun naklutik katim mabingmit. Tanatok Andrew Atagutaluk inulun ni ang laking kunni ayurik suyik juang urok tok 2002 mit 2012 mit sivulik paang ulun ni ayurik suyik juang urok tok ikayurok tok inuk titurik titinang mit iluitu mit itu yukuti mit ilagiyaw ulun ni tisaman ni inung ni tiliyaw si mayuni inuk titurik si tau yagiakakto ni 1978 mit agago gasarung ni kamagiyaw urok tok Kovyasutikakaw yuk uddaw ilaban moak tildugo rido hamit.
4: Koyan na mig Toby, to sa aek sa tutok tutumaan ka na siya nang mig. Di mo ilig ilok da wila to saksaw gayang na uman, ublumi ila at limao tildugo. May 15, to sa nalaw kaluta, ilig ilok da bumo gayang na aktaw.

0: Imaman na, tayo manitaw na kamanig to amin utak no, man at ang alaw kakatigila ko na ako. Ila, upin na o yung matayos si mo ni sibul-libul na magkumakaiti. Hunakang itse ame asuti makait pala o kamagmata. Hilain na miya miluhinig tapak suti, tupekang isuti, hunay tuyuti. Pilo akto may uke akalagang, ikiya nakihalagangan. Hunay tuyuti, tiyan na. Hilain na miya mi, hinig tapala o mata, makaiti uyu. Tamatumangit kanot, mukha katigilaw ako.
1: Ma, may tura akto ni kwa, ay kwa, ilai, at ako alilihab, ilaw kakam makawi, tumi wala akto nga. Tama ni nanimiano na lang ni ito mo wala kapta. Ito, ang unahul, wala ka nga mga ko, ang unahul, tura ang mata, sila kanuli aluak pat, ujjaki luak tu yung isulo ni ataw ka, naman na, ani o manilong na, imin ni, uwap ting ni, namin ni kihiyan ni, inuunilog yakak pala ako ta na mo hangin bukamit pitakangit siya may alaw matay pumani.
0: Tay ma, tupito ka lumiasuti. Patok talaga nga, tupito ka lumiasuti. Hunay tumiasuti yan, o nga tamad dito ang. Samali na luhinig na niasuti, kano ay kuwa kipipala okpan.
1: Ma, ang ayuga, lape kata walak tulong agla ano kaktu lo may ka ano kagano lo ka mga lo ka kata walak tulong agla tiya na iliok tatu ako la umat ubla ko ako la ang mi ilan ni huto ito hinik taka tama la ako sa ni ubla ko no mi taka tika kata la ako sa ni na ano ka hiniluklugo. La nekto logo pingi kalwak to nga kawi ha bujuli la wakap di wata atabut ayulak palya lang mat. Pinilul lo awila ka nga mi. Ang unahal lo awila ka nga mi siya nukia kalak lo ni. Nikla kalak lo ni kinakib lo ni siya na iliga ngat. Hilain na mi hinik takta hito ayula ang mat. Takana niya glad. Awi mayaw temyak to mi. Ang kawhe ka lao kima ko gawo wala wapi yun na kinang mi. O kawhe ka lao kima buti umigo. Tawa ni suta ibuta ka okto ni kunyakalog. Tawa ni suta. Saka na ni tunno dito mi suta. Tika kayo kang ilwa na nga ni. Ubla kaya ko na wala ka lao akto ko. Malikat tayo hikunit wala ko ama tayo sumani. Ang ayum ni siya ni sakit yu tulang no ay ni luli yao kalo aktubo patuk taktu tulak tilugo kano hinik tang niya ang mga amno kanuin niya ang mga amno sa mga maning nilang bukoy manang mutikin namno hinik takatami alaw kimang miyam no gagral ang ayugalo. Taman na, ang unahal, lawil ka nga, mihila, miniglinak, tumig, kanuji ko kong inakawya, reksuti, iman na, ang unahal, nagtaman na, ukiyong mong ilaw, naktumi, akakotig, lawit, kami, lawit, iman na, lawit, ihula ang mata, tayo mo na, tiya na takwa, amihuto, galawa, minutakakit, ang unahal, sigiyay, tapwa, kau yu man na ho khila ho mat, kau yu ho khila ho ha maliu mga nam minap, ihu ma ho khiku ni maakto nga, tag yalo khila ka ngap ta, tayo matakiti kami, ubla kulo ni, ubalo ni, kau makpakihan ni, tiki haang ni aligay wok, diyan na galok, taman na iloki, tami ang ula okto, hila mi, niginak sumik, ikpigi, yunak yang ubalo yu, magkwanek yutik siya. Ang unahawag ka di ukiw mo na magkiya ko di kamit. Nek yutin ni kao yung magamit. Sila mi kao yung magamit. Pinakong ni kumang ming mapin na lang na hanigani. Taman na siya na tukihi yung mablugo. Iho magiyo lakpaliga ka man na uyok. Kutay tumet to alikalwaklo ni. Tingigiyaw lang niya ngisyo nilo. Nibiuli mi at tuak tu yung ito di gutap ko. Paya katigiya ka doa kau yung magamit. Yan na kau yung manak tu yung miyalaw. Tuk lika nga ha laong matawa. Aula kami kakukia tawa. Tikin niya lakiwa. Hinik tamiyang niya lakiwa. Ilani unga ba miya tuano. Iho kaya miya tuwa ulaong matatay. Kumanyang unang ho. Lo wila ka kami tamagkwa. Ang utilo.
0: Dahil ma. Ublumi ulikto, hunakangit siya merdo nga hibo ka di kama. May ayong ilaw ni kuni hunakangit siya merdo dupi ito, ulikha ito. Ambalo hilami, hilaluli kumami. Tiya, ilimahok tuyang isuti. Ilimahok kalwak na liya suti. Tiya, napibala ko pa.
1: Tama na ako ko lang ni itap ko. Ako kong na lang ni Nika kakaya ka lang ni Tap ko, naliyuti himalika nga ta. Yan na, nikiyuti si Tubla miya ako. O kakong naktungang laman na ulit tutukiyo. Mawali lakso nga, nikiyuti miya blaw yalak tutikawa ni Nuna miyuta bla miya, kano nunay nang miyuta miya ulit tutik. Uwag o kakso, uwag o kakalo akso ti uwag o giyang itap ko na mahungak pata. Ukiyo mo na makikiyak ni Lulika nga mi. Nih yuti si Tubla miya tao ni inuil na mi. Inik taksalo ka miya lihula akso.
0: Ilani ko kuwakak pagkalawas ni uyak ka na ikalugi.
1: Ima naglang ukwaliyaw naglakaw ima atak tuti. Kanok taman na ukwakang na kanun na yung mga kanok. In kanon na magayang mga kanu itumihinigayang mga ilay na

0: keramik. Tamaunga mia inna mia inna mia ritu la mata kamma kawi ha tamma ribu ti kanu tumi ya nani grina kawi ma lokin napta kawi ma yo kalok kanilo managla ilangin ni nuna manna nigrina sini ilanga ilanga unang ne kawlo ni ilanga ihangi man kawlo ni ilanga pero ya kakwi chengo ni ilanga pero ya pero ya ma pero ya kakwi chengo ni kawlo ni unang nakso ni nuna jigin ni ngani kawi ma tak pala ang ming mata
1: mai tay pomali te abba abba kangitun tamani mani kai na me me kwablak ni u yaga u yo kwalo kai ni na ni hinik tak pala na pata um du me pilangi na matia na
0: zai kwa ka ka na ni che me ak tu pinili gu che me ra ak tu u u ga gra ka te ma lak tu wa kan wa tu ga lu hilai na me hinik te la khi ma yu ungawala kaya ka lang na kamnog na itaktok pagtunog ikalulong niluktunog pihulokaktunog ay nilukong nung minungo na luwa kaya ka ni akto yalang mat kano ake umayuyak tumig nung namig ina nga bitaw yun akto yak tumig apko hake mea na kami ina mea na aksunog inilaw kimayuyak lahat akan nwa chugalo ni anguna ho lo abulak to ni abu ngonga ba lang nak to ni ik pinang ito ne yum mik ta ko lo abulak to ni
1: dai ma tamak kuning ne yo ti ne ak sak hani ko ne na nu khani tamak kuning lo ke ili ma hong che ame ak to pi ba la ko
0: ni ma i bo ga ni che ame ak sunu ki ili ma hong che ame ak sunu lo ni ye ke ke la na ga na ne ga lo ga nu ini adalah melihat waktu mabuk akan waktu galu atau kah nak angin menutup pekat nak waktu nuk time up tau agak angai juga tiap naik pada orang mata time kuah orang ni ilan itu kerja melihat tua ulah tu ilan ini kalau pengmat itu kerja ujian adan orang apa ilan itu mak pada waktu mabuk time kuah tu tu dah temukan Taman na nirutin ni ihumal loob, metia loob, tutik pitako loob, tutik akis tiyako loob, tutik piwala ang matahit pinang iloob, mea hulak to tayo sumani hilakan wiligalo akpaan niyo manilong na ilitsi yaw himatia mea lang man ano anyo man yakakang nang may tawa ni nunay nang may hunakang ngilo ni ulikang ngilo ni atwakang ngilo ni Onakang ilo ni kinitay ni karupluman na kiniluak tayo ni iliti mayaw siya may alaw matay pumani ay kwa iuli itakang ituliyo galilang nalakto nang siya may akto nilu abuyo akto pilu abuyo iman na iuli katsi akto yugala akto inukti gulublumi inulakto gud.
1: Dahil ma pai yoko tingi tau ka kau ingi tuak pang mata pina hoa kai wala ona lea ka tuak putai ko hilai nama hinik tak pak tun unip ka ayu itu hinana lea po kano kano kea nia aik pina luak tumi uni kau ya kongi muta ko hilani
0: ima pina hong nangit pina mea nakupi wala ngit tuak mata ayong na tuak mata kinakak tu kakang nilo kinak ti kanga tiglo ting miho kaka nilo huna kaka ni huna tiamat ko nga ublo mi aw dalak tu ninalian niglo ni pitaka na alaw ngimat ni niwiok tu mea tu walaok tu galwit kihian ni utak tiligo yu mea tu walaok tu tayo kwa khimma ko himayit utak tayo ni mea tu ayu laok tu tayo ma tikikatang niyang mingmat na magkumi utak tayo nilo mea tu ayu laok tu ayong na toile galo actually go ataw ka nikita kaya kang mata nikita kaya ka kami amaluta magko pilo akto migi ami ho nilwa tuit ubanin no taka ke akong na lok kanik pala ok taman na kano pagita katya ang nilak so tiglo ilang uwagulila tiyan ay pala kapilan ni pag na makita jaw ni luya naksuta ilan ikut kalu awiling ita nakatak palawag ta yung nakalu awimet talaga o kami alak po nga uwap tinipirok tinito nga ngayon kami pirok tinito nga tama na tukihiyaw yaya kang mas ulip kami alak para kalu awimet talaga na pirlilid halu kaya ang pirlita awla yung ito nga is kaumang ito nga kaktalaw kukadak palyala ang tapaylok ipsuta takwa ngayon kapsa na magtunanik siya na namakitsiyakaw ako itinilok pala akong matigot utak siyang nilok suti na hunawa taman na uglumilok to akong nalawag kanila kalawang luwa kaya naung ugalawak luwa uglumika mayakat siyakto yula kalawak apta ako tumit siya tuwala suta pinging nakiyo kakangalo kanyang sukaya kalakso ni tamag ko at siya lukang uli kalawang matawulumi namin na uwap tingnik namin na kaya kwa iming kanyang kaya kakumig pinging nakiyo kakpad kulalang nakiyo kakpad iming ni kisya ni pinilip tuwala tiyo wala akong matatamag ko ha uwulumi unip kakilig ka wabili wabili tiyo wala akong kak tuni kak naktu tung mat ayong naktu tugalo akhirnya ni taman na hilatunyang mekemai biyoh mat cak tugalo agap tetapi kunangan hibula kayap tingin ni kahang niu anyak tay liniu unah cemak kau ilik kau hiumi kanu angunah kuat kuyut sumya tulau mat tetapi pumani tahamang nganaklat cakiumi tama nga kamani tao mo tikimiya tao palaw ka mong mata ang una huwak to na pinilog to kata nirayutinig itakwak to kamani tao nga hitukulugal ang matahamang at haw lao takatsiyang ito ni kumalakatsiyang ito ni tamay ya tamag ko ha pinilog lawin ni to wala ko to unip kak to ha may ang wali alak to yak to galuit ibinilog yung tulak to ni hilamit lakaw yung mama siya miyak tulak to di nalaw tat siya miyak si hilakanuin niya lang mga nirikanuin niya mga ta uglumito ikahingit siya miya lang mat nirikutin ni kaw yung mablutig ama nirikutakang yung mga ho nirikutakang niya lang yung mga ho kaw yung mablutig taman na ilit siyaman siyamaya lang matuhila lunak yutilo imaklo taam na. Unataka yung upan, yung maupa, una upan. Tamak ko ha, awlak si taw siyamaya luka ko pala akong mata. Kuya nak, yugalinik ko ha.
1: Ima, at ang alak tama tuminga o kakatiyap ko kawahi kakakal na nangawin. Tama tumahilin na mahinig tapala ako tumikaan.
0: Hindi na kami, hinigtang niya kami. Ikaya huli ka lo ako, may tamang kami, in na miyak sa ililu ni. Haki yung manang mo, in, haki yung manang miyap ko, haki yung mikihiyan ni man na natin na iwa, hinigtang niya ako, ikaw ng iman, hinigtang naktutung, makinin naktutung man. Tamay yung tamag ko, ahaluang ani, amalo mako, okoy man yung wakti ilan ni lo ako, haki na ako yung mawakap sa ako tabi ni kado na ang uyak to ni haki to kima yun ni tamay yung tako ni wala ko ni kangahak tamag ko ako ha takluwit wimayat siya lo ni kaya ni piyakaya kang nang nilang may umaan na uyok sila to akang nanig linakiwalya lang mingmat o kalang nilang mingmat unak niya to yung kanuin niya to nga ublumin na lunak to pa to lang mahila kanuin niya ang mga at umayat siya to lang milunik yan umayak to niya to ni makain niya to ni tamag ko nagkakuya wala ko ka nga ha ukaw yu hiyaki wala ko kabut to ha takalwag kabuhuli tamag ko ha ahuluyit siya kaya kaluyit iniktat siya lo ni utit siya lo ni pinyang man huwag akong nimiangutang itong man na huwag akong wawuyo may akulukluta kay magawlahin na kakap talo siya na ipalawak tuwili namin na piniluya ka lo ha wala kapta ko na huwag ka wala ha wili ka at utagwa kutay ako tiya ka nga hinalag na tutung mata kay kamag kututuhay umaktut siwa kibiliwa tata siya kibiliwa nana siya kibiliwa huwaga kukyu ya galwak patitab kao kao hiri yei kao yihat siya lugi nada siya lugi kaku atu liku maka ni atu kungi na manik tu lwa kami na uko galwa kami ihuk galwa kami ihuk uko galwa kami umiakto galwa kami saya mabiliwa wita kami uka kayu lang mata. Nah, lagi yang miak juga. Mami, yang miak yang kena ngilutin.